0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochini metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua metz. Nehua. Yowal nepantli.